Oh si kuang yo kono. Di atas batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku